ben herne misna nuene nu koydu adi zamayga amna long amisna amudu kay woni hukoydo asatu suko kedjo ko pali amisna isa kay mo hukoydo katfa fang amata sanoko dadu kay ay hawidi foga na tene kana kati hawidi no fumata kay fuge famandi dadam sunna ni woni kerende ni bawko ko kati may Ibrahim Djungu ni klubel da kati ndi warte man tinanti par bus na ci aspega Hassan Traoré ro foga Yakoub Koulibaly ro foga ro famandaga Mustafa Cissé ki beyde Mohamed 5 da ka kone ro foga